te wate we ko pa ka so we ngwa ngwa wan ma ka ho ya ko sa ki ya e pa ma na ma na na mo si ya ngwa te wate ya an ha ka mo o we ne ma te wan la we ye te Hey yo, hey yo, hey yo.

yaba eo machano yaukar hake ay pama namah nanamur siyang te wate.

Nokno teve mehese kalme teve vol manate poa tatane kespai ina mesa patata kae se tarpava etam na na kosane tabang o vesalap sonve etam ha lai anangai tata la ne ta wa na we ta le he he la ta e ta kwa e to che se ko le lo e he no no ko ne we to ro se ko me to be bo ma na ta e po ta to ne ko s pa e me mi se pa to ta pa e se ta pa wa he tam na na kwa sa ne kwa ni nga o be sa la tsom ve he tam ha la e anang wa e ta ta la ne ta wa na we ta le he he la he he he shani hawa pe he me ho ya Tebe bol manate shayo ngala Pai astavo kleto khakamo Na yet ome tata la vayane Tova tova tova Tene ho ya o keo ta ala Tamka pakkem po vape Hitam kabo, tam.